0: samu gama gasa ni sa ni dasa gama dama gama dami dama samu.
1: Tapal alle sunde onunsa Radio NRN 99.1 sabeka lagi sutana.